Ko i ane ko te maari e i ane awatu tonu ia te koltai ka ko te hoko atu lewa te mahalo ani. Watu mo whalato malohia ko tō ani ko te uwhanau ako o uwe muftuna. E amana ki te uteu atu ke kaku atu ki te ako mo oni kua le tole le fuki siki maro lo. O te whakausi waha ani ne fufualo ka e mau peia te u konga ke feia pea ahonei lewa. Ko e nāia te ako ke ko tō loto malohi tō mau i te potu o te mahalo e vai vai atu.

Nekata prova ki amne me wa ken de wike yo men de pota ki ken de me ru ya kata ki ara ki ni manga na reta be mete to kon ara ki kata tro koma for the escapees kwa tai ni manga wa ken pe ta kapus pasin de ri ke yo en en manga ta ro ni kan kai nwa ki ta wo on down ni kapus pasin yo ara ki te meta at the tro koma ara ki te kun at the escapees ke te men ni mo te poto ni yo bukin de ri ke yo ka ngai te kana pai no ara ki ngai bukin isa ke ni kunim o mer bu ni metam on te kana te te ni metang e ka ngai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apun dang ine be be o ko nan de ki ro yo metan ka pene me an ka ire ke ki ro ya te e ka wore ke ake yam te pina te ri te jo ko ma pun ora gen te meta e ko nan ka ri ke te meta ki in ka na ye ki montain de to ko ki ke ni pai nora ki ake te ske bi pun ora gen te ku ne ri ke men te men nora ki e nere na ki pate mites o ye ki ko na nora gen te meta e rin na kon te kun o e ka pun ye Eka kawa ki penere ini kur roi am dose eka wua mai siya. Ibukin jora ke deskapis ibukin apa anamakuri temuan dose. E siringa te menere ina nintukun. Me yek siringa te punimua. To wana te wiki mina. Kuna nime amka wua am dose. Pa anapepenen siringa ki. Punimua aki aspara ure iai. Gana eki mantai ni paino araki eki. Oye kunaane karike te memera ni puro ke araki ntekirine. Araki eka yakurin si te puwa ro neveya. Mente ipuaka ni pai. Ke tautauam te ometa e ye irouna menin te oraki e te mea ni pe susu. Kwa korona pa te trakoma e vewe men te nao. Gana e sikura metan te ometa e ye irouna menin te oraki e yo o e manga wusana kon te menna. Ako nante tokuwa ki ipon meni kati metuan te kaisa ki kapungana akin roi tiro kin tainako o tararuana pena isa ki roi. Mea waki nante te pepei o te kabururun tiran e isa ki o te tobu O wei te koko ni meki na kon ni meki na mbasin na ika ana kaputaki nita tai e yo. E na mea tata pata kapusi basin na yo bon si te pua meri na ima aina. O i bugin te tokon te trakoma o wua bai nara a ika ana kapuana aki pa te tetracycline e te painua i meta. O te basin e te isotromycin. Te tetracycline pon te painua i meta o wa yu ori ana ngana kia te ei a ki eswaking eki na kon nunuwa te namakaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia te eke menyonuwa na makaina na kondonuwa takun teririki. O te pasin e te isotromycin. Anangana kia te e isuwa teririki nua erake. Te pasin ibugin tu tokoan te skabies anaponsi yangana ki teroro menyonuwa takun teririki nua erake. Ibugia pi koukou a te eke yaan uwa teririki. O korake ke yeiro uyo araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjo arake yo. Eka hawaki pokona rei na marake ke ni kakanua piruto mi main na kona moin te pasin. Ibukin te tokoan no araki ake anareke na koin. Naron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Sai bubuo ki om nanga arapouto kana koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai o ni ngapong.

kata berapa ki amne me wa ken de wike yu men de pota ki ken de me uri akatu ki ora ki ni manga na reta be me to kon na ora ki kata tro koma for the escapees kwa tai ni manga wa ki ne pe ta kapus pasin de ri ki yu en en manga ta roi ne sanga inwa ki ta kawu on down ni kapus pasin yo na ora ki te meta at the tro koma ora ki te kun at the escapees ki te me ni mo te poto ni yo bukin de ri ki yu ha ngai te kana pai na ora ki ngai bukin sa ki ni kunim o mer bungin metam on te kana te te ni metang e ka ngai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apun dang ine bebe o ko nan de ki ro yo metan ka tene me an kha ire ke ki ro ya te e ka wore re ke ake yam te pina te ri ki te jo ko ma pon ora ken te meta e ko nan ka ri ke te meta ki in kana ye ki montain de to ko ki ke ni pai ora ki ya ki te ske bi pon ora ken te ku ne re ki men te men ora ki e yere na ki pate mites o ye ki ko ma ora ken te meta e rin no kon te kun o e kha pun ye Eka kawa ki pena rea ini kuru roa yam dosa ika uwa maizia. Ibukin tu araka te skapis, ibukin apa anamakuri te muan dosa. E siringa te mena rea nanantukun, meya ki siringa te puni mua. To wana te wiki mina, kuna nime amka uwa ndosa, pa anapeapene ni siringa ki puni mua aki aspara ure iai. Gana ea ki mantai ni paino araki yaki, oya kunaane karike te memera ni puro ki araki ntekirine. Araki eka ya kurin si te puo aru neveia, men te ipuaka ni pai ki tautauan te ometa, ea irouna menin te araki e te meaka ni pe susu. Kua kuruna pa te trakoma, ea vive men te nao. Gana esikura metan te ometa, ea irouna menin te araki yo, oya menga gustan kon te menna. Akunaan te tokuwa ki ipon meni kati metuan te kaisaki kapuona akin roi tiro kintainako, o tararuana paena isaki roi. Nea wakin ante te papei o te kabururun tiran e isaki o te tobu o wei te koko ni mekin a kon ni mekin nambasin na ika anakabutaki ntata ye yo. Ene mea tata pata kabu.